0: Bangate Maria, ozwingolo liboso na Nzambe. Okozwa zemi pe okobota mwana mobali. Okopesa ye kombo Yesu.
1: Ekosale maboni na ye mobali te.
0: Molimo mosantu akokitela yo. Yango wana mwana mosantu okobota akobenga mwana ya Nzambe. Bokonzi na ye ekosila te.
2: Sima Maria kei na mboka Yudea, epai ya ndeko na ye Elizabeth, ye mpe azali na zemi.
1: Elizabeth!
3: Maria! Ndeko Maria! Pambolami kati na basi nyoso, pe mwana kati na yo apambolami. Otango pesi ngai mbote, mwana kati na ngai, aningani na esengo.
1: Motema na ngai ekumisi mokonzi. Pe molimo na ngai esepeli na Nzambe mobikisi. Banda lelo bato bakobenga nga mwasi ya esengo.
4: Oyoka bato ya Nazareta, mokonzi Kaisala apesi mitindo, batanga motuya ya bato, na bamboka ya Galilea pe ya Yudea, bato yonso bakomisa nkombo. Moto na moto epai ye abotamaki.
2: Maria na Yosefu bakei Betleheme na Yudea kokomisa kombo na bango. Kasi esika ezalaki te na ndako ya bapaya, balali na ndako ya bibwele.

0: Pati bake imbangu kotala mwana, alalaki na elielo ya bibwele. Bazalaki bato ya liboso oyo bapanzaki sango ya mbotama ya mobikisi. Sima ya poso moko bakati mwana ngenga, bapesi ye nkombo Yesu. Yosefu na Maria bamemi ye na Yerusalemi bapambola ye na Nzambe. Simeon na moto malamu mpe ya sembo azalaki na tempelo, molimo alakaki ye ete akokufa te kino amona Mesia.
1: Sikoyo, tika mosali na yo akufa na kimya ndenge olobelaki ngai. Pona moni mobikisi, Nzambe aponi mwana oyo. Nzambe apambola bino.
0: Wana basilisi kokokisa mibeko na Nzambe, balongwe Yerusalemi pona kozonga na Nazareta. Ekomaki Yesu na mibu zomi na mibale, bamemie na feti na Yerusalemi. Tango bazongaki Yesu atikalaki na tempelo na Yerusalemi, baboti na ye bayebaki te. Bazongaki Yerusalemi koluka ye, sima ya mikolo misato bakuti ye na tempelo kati na batei pe bampaka.
2: Oyo mwana nani ndazali kotuna mituna boye?
3: Aoti Nazareta, tokanisi azongaki na biso, bolimbisa ye.
0: Banso bayokaki ye, bakamwaki mayele na ye.
4: Ah mwana na ngai, boni osali boye, toluki yo mingi ngai na tata na yo.
5: Pona nini boluki ngai, boyebi te ete nasengeli kosala mosala ya tata na ngai.
0: Yesu azongaki na bango na Nazareth, akolaki mpe azalaki mayele mingi, asepelisaki Nzambe mpe bato.

0: bosepela na lifuti na bino.
1: Yebisa biso, ozali Mesia.
0: Ngai nabatisi bino na mayi, kasi mosusu aleki ngai na nguya akoya. Nakoki te kofungola singa ya sapatu na ye. Ye nde akobatisa bino na molimo mosantu mpe na moto. Akokabola mbuma na matiti, akobomba mbuma na kitunga na ye.

pe moliu mosanto akiteli Yesu na lolenge ya ebenga. Pe mongongo elobaki na likolo, oyo azali mwana na ngai ya bolingo na sepeli na ye. Yesu azalaki na mibu 30 ntango abandaki mosala na ye. Wutaki ye na Yordane atondi na molimo, molimo amemi ye na lisobe, kuna Satana ye komeka ye mikolo 40, na mikolo yango aleyi te.

0: Satana alobi na ye,
1: soki ozali mwana na Nzambe, loba na libanga oyo ebongwa na lipa.
2: Ekomama, moto akobika kaka na lipa te kasi na liloba ya Nzambe.

0: Satana amemi ye likolo penza pe alakisi ye bokonzi ya mokili ya nse.
1: Nakopesa yo nguya pe bozwi na yango nyonso. Yango epesameli ngai pe nakopesa na moto oyo nalingi. Boye soki ofukameli ngai nyonso oyo ekokoma ya yo.
2: Ekomama okofukamela kaka Nzambe pe okosalela kaka ye.
0: Sima Satana amemi ye na Yerusalemi ati ye likolo ya tempelo.
1: Soki ozali mwana Nzambe mibwaka na se, po ekomama ete, Nzambe akotinda banzelu babatela yo, pe bakoyamba yo na maboko po lokolo na yo etuta libanga te.
2: Ekomama mpe, okomeka mokonzi Nzambe na yo te.

0: Mokolo ya sabata yezu akoti na tempelo ndenge ya misana basengi ye atanga mokanda ya mosakoli Isaya.
1: Molimo ya mokonzi akiteli ngai aponi ngai namema sango malamu na babola atini ngai nabimisa bakangami nabikisa bato bakufa miso nasilisa pasi ya bato baniokwami mpe nasakola mbula oyo nzambe akomonisa ngolu na ye
2: alobi malamu
1: makomi oyo ekokisami lelo boyoki yango
3: ekokisami lelo
4: kaka mesia nde akoki kokokisa yango
3: ndenge nini tokoyeba
1: solo bokoloba na ngai lisese oyo monganga mibikisa mpe lisusu sala na mboka na yo makambo toyokaki osalaki na kapenaum ya solo nalobi mosakoli bandimaka ye na mboka na ye te
0: na maloba oyo yezu amilakisi ete azali mesia moponami mpo na kobikisa bato bayuda bandimaki ye te balingaki kobwaka ye na nse ya ngomba kasi aleki kati na bango mpe akei na bongo akei na kapernaum na mboka galilea mboka mobimba ezalaki na se ya bokonzi ya baroma mpe bato bazalaki kozela mesia aya kosikola bango na bowumbu
1: ote na yo
5: na yo mokonzi
1: simoni na mata na bwato na yo
5: e mata
6: akotika biso
7: akotika biso te
8: zala na biso
7: akoteya biso
1: mokolo moko bato mibale bazalaki kosambela moko mofalisayo mosusu mofuti mpako mofalisayo atelemaki mpe asambelaki boye e nzambe natondi yo mpo nazali lokola miyibi te bato mabe te to bato ekobo te natondi yo mpo nakokani na moto oyo te nakilaka mbala mibale na poso mpe napesaka ndambo na zomi kasi mofuti mpako atelemi pembeni aboyi kotala likolo amiyoki mawa mpe alobi nzambe eyokela ngai mawa ngai moto na masumu ya solo nalobi na bino moto oyo azongaki epai na ye alimbisami kasi mofalisai te mpo moto akomitombola bakokitisa ye oyo akomikitisa bakotombola ye pusa bwato na esika ya mozindo yo na baninga na yo bobwaka minyama na mai
5: o oh, motei tosali mingi butu mobimba mpe tozwi eloko te kasi ndenge otindi nakobwaka monyama zaki

0: longwa pene na ngai mokonzi. Nazali mosumuki.
1: Kobanga te. Po okomi moluki ya bato. Boya pe boyoka ngai. Molimo na bino ekobika. Boluka Yawe bobele ye tango azali pene pene. Motomboki pe moto ya makanisi mabe atika yango. Azongela Yawe akolimbisa ye. Pe akoyokela ye mawa. Bokozala na esengo pe bokotambwisa makati na kimi.
2: Azoya, Yuanda, Jalaye.
0: Yesu, nabondeli yo bikisa mwana na ngai. Yokela ngai mawa akokufa azali mwana moke. Nabondeli yo motei.
3: Ndeko, kanga motema.
0: Yesu,
3: mwana kufi kotongisa ete.
1: Kobanga te. Dima kaka akobika. Kolela te. Mwana na yo akufite alali. Mwana. Telema.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landa ngai.

0: esengo na babola bokonzi na nzambe ezali ya bino esengo na bato bazali na nzala mpo bakotonda esengo na baleli mpo bakosepela esengo na bino bakoyina bakoboya bakofinga mpe bakomona bino mabe mpo na ngai bosepela mpo na yango mpe bobina na esengo lifuti na bino ezali na likolo se bongo bankoko na bango baniokolaki basakoli
1: nyonso yango oyo
2: boni nyonso yango oyo
0: mawa na bino bato ya mbongo mpo bozwi bomengo na bino
3: aboyi mbongo azali boma
0: mawa na bino bozali koseka mpo bokomi tungisa mpe kolela mawa na bino bato bazali kolobela malamu kala mpe basalaki bongo na basakoli ya lokuta kasi mpo na bino boyoka ngai bolinga banguna na bino bozala malamu na bayini na bino bopambola bango bondela mpo na bato baniokolaka bino soki babeti yo mbata na litama pesa mpe mosusu soki akamati kazaka na yo tika ye akamata mpe simisi pesa na moto asengi yo soki moto azwi eloko na yo koluka te azongisa yango bosalela baninga oyo bolingi basalela bino soki bolingi se bato balingaka bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo soki bosalaka malamu bino na bino mpo na nini bokozela lifuta bapakano mpe basalaka bongo
4: asimbi ye ndenge nini
3: alobeli ye nini
5: asepeli te
0: te bolinga banguna na bino bosalela bango malamu bokaba te mpo na litomba bongo bokozwa lifuta monene mpe bokokoma bana na nzambe mpo ye azali malamu epai ya bato nyonso botonda na bolamu ndenge nzambe atonda na boboto
4: yesu bikisa biso
0: bosambisa te mpo bosambisama te bokatela etumbu te mpe bakokatela bino te bolimbisaka bakolimbisa mpe bino
6: yesu lakisa biso nzela
0: bopesa mpe bokozwa bakopesa bino se ndenge bopesaka baninga mokufi miso akoki kotambusa mosusu te bakokweya banso na libulu mpo na nini omoni lititi na liso ya moninga na yo kasi nzete na liso na yo te
7: motei kamba biso
6: tosengeli na yo kolo esengo na mama oyo abotaki mpe amelisaki yo
0: esengo na bai bayokaka mpe batosaka liloba na nzambe
1: nalingi nasolola na ye
3: okanisi akoki kozala masiya
8: simoni mofalisai abengisi yesu na ndako na ye yesu akei epai na ye mpe baliaki elongo
1: bana bobima libanda boyoki ngai bokende ah bana oyo motungisi mingi
9: aye kosala nini
10: nayebi te

0: soki moto oyo azali solo mosakoli nde ayebi mwasi oyo asimbi ye ete azali mwasi ya ndumba.
1: Simoni, nayebi ye. Nalingi nayebisa yo, bato mibale badefaki mbongo. Moko kama mitano, mosusu tuku mitano. Moko te akoki kofuta, alongoli bango niongo yango. Nani akolinga ye mingi?
0: Ezali moto oyo azalaki na niongo mingi.
1: Olobi malamu. Tala mwasi oyo. Nakoti na ndako na yo, opesi ngai mai ya kosukola makolo te, asopeli ngai pisoli na makolo pe apangwisi ngai na suki na ye. Oyambaki ngai te tango nayaki, kasi ye nde ayambi ngai na makolo. Opakoli ngai mafuta te, ye apakoli ngai malasi na makolo. Solo nayebisi bino, bolingo na ye elakisi ete masumu na ye elimbisami. Moto alimbisami moke, akolinga pe moke.

0: Yesu uzali mwana nzambe nini yona ngai nabondeli yo pesa ngai tumbu te
1: loba kombo na yo
0: tozali ebele tabondeli yo kobaka biso nagena te tinda biso tokota na bankulu wana
2: mpe milimo mabe ebimi kati na ye ekoti na bangulu
3: nakolanda yo epai nyonso tika nakende na yo
1: zonga epai na yo yebisa oyo nzambe asali

0: Batu balobaka na zali nani?
1: Basusu balobaka Yohani Mobatisi. Basusu balobaka ozali Elia. Pe basusu ozali moko kati na basakoli ya kala. Azongi na bomoi.
0: Bongo pona bino. Ngai na zali nani?
1: Ozali Masia.
0: Boloba na moto te. Mwana na moto akonyoka ma bakoboya ye. Bakoboma ye. Sima ya mikolo misato nde akoseko.

0: nani akolanda ngai?
1: Nakolanda yo motei. Kasi tikana kende kola kalibota na ngai.
0: Moto azali kosala elanga tali na sima bongi na miso na Nzambe te. Moto alingi kolanda ngai amiboya ye moko. Ameme kulusu na ye alanda ngai. Oyo abombi bomoi na ye akobungisa yango. Kasi oyo abungisi yango mpo na ngai akobika. Litomba nini kozwa bozwi ya mokili molimo ebunga. Soki moto ayoki ngai soni mpe maloba na ngai, ngai mpe nakoyoka ye soni ntango nakozonga na nkembo na ngai, na lokumu na tata mpe na banjelu na ye. Solo nalobi na bino, mingi na bino bakokufa te yambo bamona bokonzi na Nzambe.

0: alakisa biso kobondela ndenge yo wana alakisaki bayekoli na ye.
1: Bobondela boye, tata na biso ya likolo, kombo na yo ekumisama, bokonzi na yo eya, mokano na yo esalema na se lokola na likolo. Pesa biso bilei ya mokolo na mokolo, limbisa mabe na biso lokola tokolimbisaka baninga, batela biso kati na komekama, bikisa biso na mabe. Bosenga mpe bakopesa, boluka mpe bokozwa, bobeta mpe bakofungola bino. Po oyo akosenga akozwa, oyo akoluka akomona, mpe bakofungola ekuke na oyo akobeta. Tata nani akoki kopesa mwana na ye nyoka soki asengi ye mbisi, to nkoto soki asengi ye maki? Bato mabe bapesaka bana na bango biloko malamu. Boni tata na biso na likolo akopesa Moliyo Mosantu te na bato bakosenga ye? Nalobi boye, bomitungisa te na bomoi na bino na ntina na bilei, mpe lisusu mpo na nzoto na bino soko bokolata nini, mpo bomoi eleki bilei mpe nzoto eleki bilamba. Botala bandeke, babukaka te mpe babombaka te, kasi Nzambe aleisaka bango, kasi bino boleki bango na motuya. Nani kati na komitungisa na ye akobakisa mikolo na ye? Soki bokoka te na makao mike, mpo na nini komitungisa? Botala bokoli ya matiti oyo, esalaka te mpe etongaka te. Nalobi na bino na bozwi ya Salomo alataka koleka yango te. Soki Nzambe azali kolatisa matiti esobelobi ebwakami na moto, Nzambe akozanga kolatisa bino? Bato na kondima moke,
0: bakisa kondima na biso.
1: Soki kondima na bino ekokai na seneve, bokoloba na nzete, longwa awa mpe kende na ebale, ekosalema bongo. Komekama na masumu ekozanga te, kasi mawa na oyo akoyeisa yango. Eleki malamu batia ye libanga na kingo, babwaka ye na mai mpo ete akweisa te moko na bilenge oyo. Bokonzi na Nzambe ekokani na nini? Ekokani na mbuma ya seneve moto alonaki na elanga. Ekomi nzete monene bongo bandeke baye kosala zala na bango wana.
2: Nasosoli kutu makambo alobi te.
3: Mpo na nini ozali komela mpe kolia na bafutisi mpako mpe bato ya masumu?
1: Moto ya nzoto makasi alukaka monganga te, bobele mobeli. Nayaki mpo na bato malamu babongwana te, kasi mpo na bato mabe.
4: Loba na biso makambo kitoko ya bokonzi na Nzambe.
1: Banga te etonga moke, mpo tata asepeli kopesa bino bokonzi. Tekisa nyonso ya bino, pesa babola mbongo. Bozwa saki oyo ebebaka te, bobombisa bozwi na bino na likolo, kuna ekobeba te. To moyibi akoki koyiba te, mpe mpese ekoki kobebisa te. Mpo epai bozwi ezali motema mpe lokola. mwasi okangolami na bokono na yo.
5: Mama motei, bambolama, toku misanzambe. Mibuzo mina mwambe ya mpasi, zambe ya batela yo.
3: Mikolo motoba ezalipo na misala. Yaka kati na mikolo wana kuzalibiki, mokolo na sabata te.
1: Hey, bakosi, bofungula kampunda to ngombe na bino moko na sabata ya komelisa yango maite. Natuna bino na ino, mwana ya balayama oyo satana kangaki mibu zomi na mwambe. Eko kakita kango wa mana sabata.
6: Motei malamu, nasala nini pona zwabomo ya seko?
1: Nani malamu? Moko te azali malamu use nzambe. Oebi mibeko, kosala ekobo te, koboma te, kolobalitato lia lokuta te. Tosa tatape mama na yo.
6: Kobanda bolenge na ngai na tosa kamibeko nyoso.
1: Likambo moka kezangi yo. Teka biloko no nyoso kabambongo na babola. Boye okozwa bozwi na likolo. Sima yaka landangai.
6: Biso tozali na bozwi mingi.
1: Ezali mpasi na mozwi kokota mboka na nzambe. Mpunda koki koleka na lidusu ya tonga. Nde mpasi na mozwi ya kota na mboka na nzambe.
7: Bongo nani akobika?
1: Oyo bato bakokaka te nzambe akokaka yango.
6: Ekozala penza wapi bokonzi yango?
1: Bokonzi na nzambe ekomona na boye te. Pe moto te akoloba. Botala, yango kuna to yango oyo. Po ete yango ezali kati na bino. Tango ekoya bokoluka mokolo ya mwana na moto. Kasi bokomona yango te. Ndenge mokalikali epelaka na likolo ngambo te ngambo ndenge moko na moko na mwana moto. Kasi esengeli ya nyoko mape ya boya mana batu ya lelo.

0: Ezali pasi te te likolo na se elimwa nyonso, kasi ata likomi moko na mibeko na Nzambe kolongwa te. Basakoli pe bakonzi basepelaki bamona oyo bino bomoni nde bamonaki te. Toko yoka oyo bino boyoki nde bayoki te.
1: Tosala nini?
0: Mibeko elobi nini? Botangaka nini?
1: Linga nkolo Nzambe na yo, na motema na yo, na bomoi na yo, na makasi nyonso, na makanisi nyonso. Mpende kona yo lokola yo moko.
0: Ya solo, sala bongo okobika.
2: Nani mozalani nangai?
3: Basodana te.
4: Bongo, kaisala?
0: Mokolo moko, moto moko azalaki kokende na Yeliko. Miyibi bakangiye. Balongoliye bilamba, babetiye pe batikiye pene ya liwa. Nganga Nzambe moko aleki na nzela wana. Awa amoniye aleki na mopanzi mosusu. Denge moko pona mosali ya tempelo, amoniye aleki mosika. Kasi mosamalia moko akendaki mobembo na nzela wana akutiye. Tango amoniye ayokeliye mawa. Apusani pene na ye. Atiye mafuta na vino na bapota. Pe sima amemiye na punda kino na ndako ya bapaya po basalisa ye. Na tango apesi mbongo na kolo ndako alobi. Salisa ye malamu. Tango na kozonga na kofuta mbongo okobimisa pona ye. Nani kati na bango misatu azali mozalani ya moto babetaki?
5: Moto o ayokelaki ye mawa.
0: Kende sala bongo. Ha? Botika bana mike baye epai na ngai. Po bokonzi na Nzambe ezali ya bato lokola bango. Solo nalobi na bino. Oyo ayambi bokonzi na Nzambe lokola mwana mokete akokota te. Moto ayambi mwana moke ayambi ngai moko. Oyo ayambi ngai ayambi pe moto atindi ngai. Oyo azali moke nde mokolo na lola.

0: Fica a MIB!
1: Bakonzi ya banganga nzambe bayinaki Yesu mpo bato bazalaki kobenga ye mokonzi.
2: Bato mingi bazwi ye lokola mokonzi na bango.
3: Mokonzi? Mokonzi na babola miyibi pe bandumba. Tomona mingi baya bamimonisa bakende babosa na bango.
4: Bomikosa te, bato mingi bazali kolanda ye pe kolinga ye. Pe bato bandimi ye.
2: Azali mokonzi? Tika na ebisa bino libela. Soki akosala lisusu mobulu, ezali bino nde na kolanda.
3: Alobi solo. Tango ya kotele melaye yangoyo.
1: Tango nyoso bakonzi ya banganga nzambe na bampaka ya lingomba bazalaki koloba mpona Yezu, lokumu na ye ezalaki se komata. Bango mpe bayinaki ye koleka. Na tempelo, mwasi moko apesaki mbongo mibale ya bibende.
5: Moke boye.
6: Pe ezali kutu ya bibende.
7: Nalobi na bino. Mwasi mobola oyo apesi mingi koleka. Po ba mosusu, bapesi oyo bazali na yango posa te. Kasi ye, na bobola na ye, apesi nyonso oyo atikalaki na yango.
4: Yebisa biso, ozali kosala boye po na nini? Nana tindi yo.
7: Ngai pe na kotuna bino. Yohana zwaki ndingisa ya kobatisa epai ya Nzambe to ya bato.
8: To ya nola nini?
4: Soki tolobi ya Nzambe, akoloba na biso ete, po nini boyokaki ete?
2: Kasi soki tolobi ya bato, mboka mobimba bakoboma biso. Po bayebi Yohana azali mosakoli.
4: Biso toyebi te nani atindaki ye.
7: Ngai pe na koloba te na nguya ya nani nasali makambo oyo. Moto moko alonaki elanga na ye ya vino. Apesi yango na bafuteli. Sima kei mobembo molai. Tango ya kobuka mbuma ekoki, atindi mosale pa ya bafuteli. Po ete bapesa ndambo ya ye. Bango bapeti ye bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali mosusu. Bafuteli bapeti ye, bafingi ye pe bazongisi ye maboko pamba. Atindi mosali ya misato. Bafuteli bazokisi ye pe babwaki ye. Mokole langa ya vino alobi. Nasala nini? Nakotinda mwana na ngai. Ye penza bakotosa ye. Kasi tango akomi na elanga bafuteli balobani. Oyo mwana ye pe mokitani. Toboma ye po tozwa elanga.
9: Loba lisusu.
7: Boye bamemi ye mosika. Pe babomi ye. Mokole langa kosala nini na bafuteli na ye? Akoya po na koboma bango pe kopeselanga na bato mosusu. Makomi oyo elakisi nini? Libango bato bamonaki ezanga tina. Yango nde simbi ndako. Moto akokweya likolo na yango akobukana. Soki yango ekweli moto, ekonika ye putulu.
3: Motei, toyebi olobaka pe oteyaka solo. Lisusu toyebi ete oponaka ponaka bilongi te kasi olakisaka nzela ya Nzambe na solo. Yebisa biso, tosalaka mabe tango tofutaka mpaku na mokonzi Kaisala to te.
5: Kebe ezali motambu!
7: Lakisa ngai talanta. elongi na kombo ezali awa ya nani?
0: Kaisala!
7: Bopesa na Kaisala! Oyo ya Kaisala! Pe na Nzambe! Oyo ya Nzambe!
6: Olingi mpenza koloba nini?
1: Sikoyo pasika epusani, feti ya mapa oyo evimbaka te. Yesu atindi Petelo na Yohane babongisa bilei ya pasika.

0: Pambola ma mokonzi nzambe na biso ya likolo na se oyo apesaka bato mapa. Oyo nzoto na ngai nakabi mpo na bino. Bolia yango mpo bokanisa ngai. Makila ya boyokani ya sika esopani mpo na bino. Botala moto akokaba ngai azali na ngai na mesa. Mwana na moto akokufa ndenge nzambe akanaki, kasi mawa na moto akoteka ye.
1: Ekosalema te, ekosalema te. Soki moke te,
2: loba kombo na ye.
0: Mokolo kati na bino azala leki. Mokonzi azala lokola mongamba. Mokolo nde nani? Oyo azali na mesa to oyo azali kosala. Boye te. Nazali mosali kati na bino. Bozalaki na mpiko kati na komekama na ngai. Yango napesi bino bokonzi. Lokola tata apesaki ngai. Po bolia pe bomela na mesa na bokonzi na ngai. Pe bofanda na bakiti kosambisa mabota na Isaele.
2: Awa moto ateki yo te.
0: Simoni, Simoni yoka. Satana asengaki ya meka bino. Akabola bino lokola moloni akabolaka mbuma na matiti. Nabondelaki mpo na kondima na yo Simoni elemba te. Ntango okozonga epai na ngai lendisa bandeko na yo.
2: Kolo, ngai nandimi nakende boloko na yo, mpe nakufa na yo.
0: Nalobi na yo, soso ekolela te okowanga na ngai mbala misato e toyebi ngai te.

0: Boni, bolali. Bola muka. Bebo bonde la pobo kweya kati na komeka mate. Judas. Na besende okabi mwana moto.
1: Mokonzi tobi misambeli na biso.
2: Siko otukanga e.
0: Otika, ekoki.
2: Ezali likamu isi.
0: Boni, boye na mbeli na nzete lokola epai na moyibi. Nazalaki mikolo nyonso na bino na tempelo bokangaki ngai te. Oyo ezali tango na bino. Pe ya nguya ya molili.
2: Soda kanga e.
3: Tala e malam.
4: Ba soda ba memi ye epai ya mokonzi pe bazalaki koseka ye.
5: Kazaka ya mokonzi.
1: Ye bisa biso ye koleka.
2: Olingi kobikisa biso mokonzi? Na eloko nini? Yo kobikisa te.
6: Namonaki moto na Yesu.
7: Mwasi na yebi ete.
6: Bazalaki elongo.
2: Ezali basali na yo.
1: Kama soki olingi.
8: Yo zali moko na bango.
7: Te, ngai te.
9: Moto wana azalaki penza na Yesu po azali mo Galilea.
2: Oh longwa
7: na yebi ete uzali koloba na ngai nini?
4: Yesu atali Petelo. Petelo akanisi makambo Yesu alobaki na ye. Liboso soso elela okowanga na ngai mbala misato.

0: Mokonzi, sala oyo ekoki penza na bolamu na yo kolo. Yo, olimbisaki batata na biso tango batosaki liloba na yo te. Yo, osilikelaki bango kasi obomaki bango te. Kasi mpo na bolingo mpe boyokani na yo epai na bango, olimbisaki bango limbisa ngai.
1: Loba, nani abeti yo?
2: Sakola, nani akobeta yo?
3: Botika, botosa botika ye, bomema ye na likita.
1: Telema.
4: Banganga nzambe bayangani babandi kotuna Yesu mituna mpo na kosambisa ye.
5: Loba, yo ozali mesia?
6: Soki na lobi bokondima ngai te, soki na tuni bino bokoyanola ngai te. Kasi mwana na moto akovanda na loboko ya mobali ya Nzambe Tata.
7: Yozali mwana Nzambe?
6: Bolobi yango.
8: Azima koki wapi?
2: Abongi na etumbu.
3: Biso nyonso awa toyoki maloba oyo alobi.
7: Tokomema ye epai ya Pilato.
3: Bokende.
4: Bamemi ye epai ya Pilato, moyangeli ya nkanda oyo abomisa bato mingi na ekulusu.
1: Boye kosala nini na tongo makasi boye?
3: Tokangi moto oyo azali kokosa bato.
9: Apanzi biloko ya bato na wenze ya tempelo.
1: Etumbu na ye nini?
9: Azwa etumbu.
1: Namoni likambo na kopesela ye etumbu te.
7: Azali mokangami, apekisi bato bafuta mpaku. Alobi azali mesia, mokonzi.
1: Mokonzi? Yo nde mokonzi ya Bayuda?
6: Olobi yango.
5: Abandaki na Galilea sikoyo ayei awa.
1: Na Galilea? Azali moto ya Galilea? Boye, Elode akata makambo na ye. Azali naino na Yelusalemi. Mema ye na Elode.

0: soki ozali Messia. Mibikisa. Mpe bikisa biso.
1: Obanga Nzambe te. Azwi etumu moko na biso. Nzoka asali mabe te. Yesu kanisa ngai ntango kozonga na bokonzi na yo.
2: Solo na ebisi yo lelo kozala na paladiso na ngai.
3: Kobanda midi kino ngonga ya misato ya mpokwa, molili ekotaki na mokili mobimba. Tempelo epasukaki na katikati.

0: Yesu abimelaki bayekoli mibale bazongaki na kolenga epai ya bamosusu.
1: Mokonzi asekwi solo, abimelaki Simoni.
2: Toyebaki ye te. Kuna na nzela.
3: Tango abuki lipa, toyekoyeba ye.
4: Nakamwa ete akendeki Emausi.
5: Kimia eza na bino. Bona nini kobanga? Pe koumela na tembe kati na bino? Botala, makolo pe maboko. Ezali ya ngai. Bosimba pe bokoyeba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te. Ezali makambo na ebisaki bino uta ebandeli. Ete nyonso ekomama mpo na ngai na mibeko na basakoli mpe nzembo esengeli ekokisama. Ekomama boye. Mesi akonyokwama. Sima mikolo misato akosekwa. Mpe na kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwana mpe bolimbisi ya masumu. Kobanda na Yelusalemi. Bino bozali batemwe. Nakotindela bino oyo tata alakaki. Bofanda na Yelusalemi. Kino nguye kokitela bino.